0: singda kholu wa na ma jada che da ga na ma nyam do ga na ma ta na ga yo la hala se ba na ma lakshi suri ke ba ga na ma mina jada che da ga na ma nyam do ga na ma tang na ga yo la ba ra na ma sa je ku ku ga na ba ra ne te ba ga na ma sha je ku ni ga na te la ga na ma singda ringda shi do ga na ma che ba ga na ma phu mo che ji ga na ma pha du yi kha wa ji sim ji na so na sa ba chi phu mo ra ti ya te cho ji
1: ka si shu
2: 公子求让我走退了一下
1: 有气

Chau ma tang le, ran ra re ya, sam shi na ma lu re, ka jin re ya, ma te yo chen tso re, ma se re ya, me ma lu chen tso re, ta chen tso se ya, cha kan zong che ke re.

ajil chiwi charsung kul tandulum patupsil nyenghi kong lower ngansen che charngul jonga pang gonzig che chetun khsanjir yongchug chungda chungni wol rang chungur chung che lower ngansen che charngul jonga pi charngul chan la ngchug dam pi sentil si pating jongjur lower nga yerin wojung ji jetir si gi pi khnatun la lan khsapu che pating chetsup shuk kak tokr la lan che pari yongchug chungdan da ne wol rang chungur chung che lower ngansen che charngul chuse pi pechi che damdi la satan ting shugdum si pa sigin la Lohar ngansin che charngul jonga pi ghamgzil lingan donchul lar kende tangwe yubjil chiwi rkalhung shikchangri. Talo na zhongku gongchen tang guanyini longobja tang arnga kurwa ting. Lohar ngansin che charngul jonga paang gochig che lo shikri la. Walab shawi jangdil tangni longobdanchi tonga kuri lo shikchangri. Yubjil nyungi lamarab sharmgirti na shposim chikhang. Longobdanchi tonga yin batab lorji lab satin si zi. Samti sasa chim burag mangzib jejir jepsa chin digda chakpa ni. Jatsorangalag lamlag tsigdi, lorji jilayag sarpaar zambi wartang. Yarlung urtsangpi ngugu nisab jirjir guyab shalung urtang wani, donchin abshirash kanda tangrdi. Dirib sarpi laglan lan hitil shibi war. Rangri tanggi wajung jim marikaga mamang jan hitatdi. Zamlang yang zirag salab gongchir ting shpopi aralung urgalawiyab jilchiwi lorji nyangag zamyo. Lor ngansin jit charangul jushibi jamji lab sharmagrdi zi. Sakil che thunchila rintang duum bur luo rnga tambar gur tigtig anyi chir gerim liir gila watting. Lor chanyimam jacha tigtang dangchung xim par watting. Dungchir dang dungsup chir dungmamari chanyim gochul chukpi yungbub. Lor chanyimam jacha abdantang dangchung upsatting. Jacha tigtang dangchung updant sosur par wat. Lo jonga yib shungchun lopsiib sachi ting. Zirzi manchin ganchul chib shangchin narimbi chindam. Jengwuchin hongla ngonjirib shungwa su. Among tsung ganlan la masim xamu topa la sukpi dangsa tagli. Maya chi ngomtsir jebjil chiwi leob jinchil mebr zomba ting. Tangka wajung chi gayar tsu jibadar pejin dhozhanbi gnanba xamu goddi. Zhongki gnanbi tangrab chin chi ngomtsir chimu ngombrab siyo. Loor ngansin chi charangul jushabi tsin jeb jirtang mambi lorji jil lawa ting. Ortung choi jimdi chi. Wala rangarchung rjung chi loor ngansin chi charangul jonga paang kuunzig brig mangsa rtambu tangwa ting. Ab jintilin batibshe prish tzachiwi nyamnyung sigyo. Wala rangarchung rjung yung chi marikagam mamangji. Jichib shuchi Xi Jinping ka kienzang btan shing galab chiwa ting. Jabshung ni tabjin dung nangwa tsura maasil. Qlomtan Xi Jinping ki shukang nangwi dung zhung gan jirmila shtobdan jing gochil ting. Shamzi tikir. Merjila chimtsang chimi dhorjil ting. Jatsu ranglik lamlik chi chepag rangshin chi jing samu tsur yo. Wajung chi leidun kur chi jichib shuchi Xi Jinping kan zubdan gachin ting. Yerib sarpi tangka wachung zachi jir zanzan tang galashuk di lobchung jatsam yagpu shiba ting, kuwa jatsam xamu limba, laglan jatsam khichin tarwa chi shi zi. Mzirdig tangab derchil dambi wachung zikchin chi panti dezam chi ngonsu dobu toba ting. Khchatar galapu chi pandan nyam tang ngonjir shibbi gongartub dezam chi uftan la khu chiwa yo pa laglan toni rachul upshong yo. Dana nga zin dhanlong upsawi dangzul yin la, mjongjir la shukbi yachi chang yin. Lorji rangasin che dhamjui topa di thuni, xartul rangasin che ngkush zambab tsuniyo. Lor ngansin che charangul jonga pi rangna, jatsuwa ranglik dangrab jinab zirzi chani ngonjir yungwa raga mangasa dhambu undangwa ting. Shuk yungni khijigbi ngagzi dhirkab khayin la. Jatsuwa ranglik dangrab jin che wajung xarpaan zikchin shibbi ngagzi dhirkab khichang yin. Wala rangarchung urchung che lor ngansin che charangul jonga pi zanan nang. Danga dhongyong ka tabji kwa dhigab shukungni lagdar donchul ji. Wajung chi huanjur tang jesuk pechi chi lorji chi shungtsum xarpar tsarik tang tambi ngintsin ap shikto. Ganatun ap shukhtun tang zamba tang. Gamagzil ap shukhtun tang zamba. Jamji ap shukhtun tang zamba chi panzin na chikjir yungwa ta chung chi. Shi yungla ap shi cikla phila ang amigba tang. Tabji tala gochi ap shi la ngagzi tuk donchul yung ap shi ni. Lashin lor nga yarang wala rangarchung urchung chi huanjur tang ap jesuk pechi chi ap chi galang sha tang. Batab gamagzil. Zonul lengan chi khasil wasi yu. Yongzhig cungdi du. Tamung shigincir la arganda dantig rtungwa ni. Tunjil ni khu xarma pechi rtungwa ting. Pechi chi gnaba xarpar shabsa nyamdi shibi war ting. Zonul chabkung chib jirji xabda rtungwa ni gampin rangsin ting. Amangsi rangsin. Tachung rangsin chi chi amangzum zikchung la khunun jikbi war. Ganadun chib shugtun khasil wa ting. Lanin khasil la rngijim yinshin. Objotun xzorimgni. Jikab chir gimku ting.
ወጭንጭ ኒባብ ዠርጽርብሶኒ ዶንቹልጭ ለይጭብጭሽ ካስልብሲዮላ መንጹጭ ሪርከተን አመንጽብ ዴርትግላ ዳምብርምኒ መመንሽ ዛብርንጽምብ ዴርችል ዳምብይ ናምባ ኸሶኒም ቶፒ ጾምርብሲዮ ዴርብጭብ ጆሽንትር ለን ይቁንዴብር ወለረንርጭንርጭን ዩንጭ ጎንጉጽን ሚኽሳምሉ ጥንኝንጽን ሻችልጭ ወጭንጭ ለይቱን ኮርጭ ጭጭብሶጭ ሲጂምፒንክን ጽብትን ጋችንጥን ቻርተብ ደርዋጥን ቻርተ ኸሰብተቱንዋ ቻርተ ኮቲክጭሸባጥን ngachulolola tambrni ni tinchurum bambung sheba yangtuk bi sotun leji tawan chikpatin laglin tarwa olortun jermlingin zorkin la tamzin nambu ting jonghwa merg chingtin chukpan chikpa obsungcha chungpil ji gwanjur bi su tuwi peji la kende tungwa objerchi sabtung ki jechep jenin ke korchi gni ting nyamji sheba amangchu lagtung ki merg qam mamung chim batbur tuw khup chigde dilwa chingkim khsungurchung ki олортын жирмлэн жэнгдүг пэжижэн лавар чуба татуртын татын чи танцам саклам зэгтэн жүгпу чи сити бимбург нипэр чи пэшүгтэн жэнтэл чертүн кэп жэрчүн ничил жэнчил мэпэр чирэн дүй гмэн цэв дэрца чи лавтэни хзанэ чи гочик кэг дөнтүг дөпчүн ни жэмчи топрэш кэндэтүн ки

0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang ni shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se chan rewe ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.

Zhugdu lenge soro liang chanang zong gul xie cokbe tabdun che bai nandu di gul xiu yin. Xie zi du du xie xiu bi yin. Ye long xie cha gyabri. Gyabri cha la xie xie. Tangara nesu di wa, nyamu nesu di wa. Ye long xiong la zhe xie xio. Cha yi xio gwa ye ba gya la yang. Gya piu tun lam zong ba ti ne chung. Cha yi xio gwa yu ma piu la yang. Piu kam di ki zong ba ti ne chung. Xie bi di ri du. Dende lu xie di. Gya xie san bo bo lenge cu yu gyu nga qin bo yu xie qi.

0: Mimi da chiki, nganzu laubar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lubur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo bube chijui, muchi hinsa lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rinu zhuwani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

ki chungi samur den yu patang. Tenki tui su, ngar xin gedob chenpo den yu. Ngar xin, ngan zu kong zhen deng mi dun tu gui par, zub dun chi bie samlu chun zi top den si gyan si. Zui zhub ngui su ring lu tang, lu gu ngui su ring lu gyun kyung chi si. Ta su, gyun chi mi par, zhong kui kye ju den pie, chi su ring lu gi chungi gi ngui xin chu zi sabi jik tu, tor di chi tu. Nebub lekbu topa tang, rangwan topa. Junggiru topa chi, gui chi, ngeba tu, magisi ringlu ki, cengi rikbu ti, rangi ki, ngirku nui chi le jingku. Zuzhu ngui su ringlu ni, magisi ringlu ki, cengi rikpi, chubji ki jingsi tang. Junggiru kongzhen dengmi, jikdien dawa tang, dektab mao si shi. Zuzhu ngui su ringlu lopchong tang, pechu chibu ni, jikdien ni, ngui bu to, jikur chungwa tang. Ngui bu du chi, tachu chibi, zawai rikbu. Nye bar che di, qiru yu ki tuyngu le xik di si ju denbib ta le gar gui di dong kyo ta kyung chi gu. Nye dun ki du si gyun che mi bar qiru dong wata, dun gu ju che pe ge war hu da ki ka te je wata ta kyu chi gu. Ngui zu zu chub rik pe za wai tam lam nye bar che di zu chub ki sim si chin nu san mi che bar qiru dong wata. Nyok zin chi wei, nye bub ka lu gyu wata, nyok zin chi wei, nye tuyen tak ju chi pi, nui zi chi ru dong gu. Nguyen zin ta, lak lin ki zui chub zhi hui, za wei rik bu, nye bar che di, lak lin ang tang bu yin pi, da wa gyun kyung chi bu ta. Lak lin ki, meng si ting ki, rik bie xiong lu ki sar tu le, gyun chi mi bar gui di dong gu bu jie shi. Lu gyu nguyen su rin lu ni, ma ki si rin lu ki, cien yi rik pi, chub zhi ki jin xin si yin bu ta. Lu gyu ngui zu rin lu, lop zhong ta, pie ju qi gui bu ni, ji zu ki xi zi ge hua yi xi qi tem nye bar zi ti. Tuan ge nu xiu ta, tuan ge zhi wei bar ki, ge wei gui gu ti, bian zhor meng xi ta, dian ki gui bai bar ki, ge wei gui gu ta, song zi ki de xip ta. Ji zu ki xi zi ge hua ti, cha jian xi tu zi di de xip jian nye. Ji zu shi bu xi zi na bu ta, pie ge ka cho, tuan yong ne kong tu qi gui bu ta. Ngui bi tuan ki ni, ji zu ki cho wei meng xi yin pi, da wa nye bar zi ti. Zhang ge ki ji zu tuan ki nu xiu, gyun qi mi bar kong tu pi hua gui di dong wa tang. Ngui bu gyun qi mi bar cha ge pun zu yong wa tang. Mi cho yong ni, pi ge yong wa ni ji gyur qi gu. Mi mang ni lu gyu ki si zhun qi gen yin pi, da wa ti nye bar zi ni. Mi mang da wa zin kyo, ta kyung qi di, mi mang ki tuan tu pi ge dong wa tang. Mimang le dian di pie ge dong huo. Pie ge ki chung zhi, mimang ki ngam ju qi gu bi jie shi. Ngui tuo dian xun ni, ma ki si ring lu ki zan wei da wa yin pa tang. Zhong kui kong zhen deng mi, jik dian nguyen zin tang, jik dian gyur gui qi pi, zan wei lang zhi yin la. Dan ki xi zi sam lu tep si tang, le ge tep si, gu zhi ki tep si jie shi. Lak lin ki yang yang ra zhu qi si. Ngui tuo dian su gyun kyung qi qi dang tang ge kub tar ge dong tu pa tang. Ngui tuo dian su tang gap ge qi qi dang tang ge kub le par qi su si. Ngui tuo dian su ni lu tu mao zi dong ki. Zhong kui dan bi jie ti ma ki si rin lu ki jik dian da wa tang. Dek ta ma hua jok dong qi tuan bu na wa si si. Ngui si pa ni qi ru yu tu ne pi qiang ngui tam jie le si wa tang. Dian si pa ni, qi ru yu tu yu pi, jiang wei ki nang ne zhe wa di qu yin le si shi. Qi si pa ni, xin zhu qi gu di shi. Qi ge shu ji Xi Jinping ki nian tu dian tuan. Ngui tuo dian su gyun kyung qi pa ni, yu ci tuan wei le xi di, ne tuan le xin zhu tang, tak zhu qi pa gyun kyung qi pa tang. Rik bei xiong lu tang, tuan wei song zhi qi di, lak lin ki pi ge le, zu dun qi pi. Yang tak bei lam cho qi cho si qi song. Dian bib qi di zhu gyu gyun kyung qi pe. Lak lin chu, dian tuan xip xi shi tang, dian tuan pie ge dong huo gyun kyung qi pe jie shi. Ngui tuo dian su gyun kyung qi pe meng xi ni, ngui se bu shi pe tang. Tuan wei gyu lin tang, kong tu qi gyu di shi. Nei ga ni dian su yin ti, qiang wei pie ge ge qi ni qi xi tang, kong tu qi gyu di shi. Ngui tuo dian su ni, dang ki sam lu lam cho yin pi, qian ni, dang ki mang cho lam cho ta, jik zhim jik di qi pa tang. Ngui wei lang che ding yong su ji gyu shi. Cho jin ni, tuan wei dian su ni, lak lin ki meng xi tuo, jik din xi tuo qi pa tang. Gyu zhim din ni, mang cho ki chun ni, yong wa tang.
新的 Uyghur 用途不地 推动土 民盟基 三对接别 娘娘 三部协助他 Choktom 应对接接词

Sine chiru yuki chungi yang takba ngunpe dentun shengsin ki ngunsin toptopchin. Chiru yuki chungi tangtunpe senri ki chuta jutopteshi. Chosin sinhe ngun to dentun ni laklin ki mungzi to jikdin gurgu jebe gurim si yinxin. Gurim teni mangzo ki chuto gyubo gyu. Tisine ngun gur yong topte. Mangzo ki samchar yang tapata, dentun shengsin ki ngunsin ti mangzo ki kongtu chuzi, sine jikdin gurgu jebe chachun ngunmar gyurtupate shi. Tehya, mangzo lamcho gyungkyung jezi, sine ngunti nguto dentsu chitu. Samlo jingzui ta nguto dentsu ni zuzhu ngunki jigur shi. Samlo jingzui jezi, tasu nguto dentsu ngunti chitu. Ngui to dintzui chi chi, ta su samlo jingzhu ngunji dong tu. Ngui to dintzui le zeta mi pata. Samlo jingzhu la ya zeta mi. Tu rup sabi tablam to kumkang dunbu ki samlo jingzhu ta ngui to dintzui chi chi. Tokta barsum tu dintun gungkong ta nunchu yu san chi pa. Gungto dong pi pata sartu chi pi pa. Namya chikzi mi chi pata, namya cham mi jokba chi chi ti. Nei zu sabar simju dingsab ta, nei tun sabu sami jebar takju jibi laklin chu. Nui zi chiru donwa ta, nui bu toru diku. Ngan zu dan ki, hajan yungzin jiwe ge kipchi nan ki, kuryu ki dun tu. Si gong ki genji jibu chaktu kuryu pata. Kedi senji tan tunbi rikbi xunglu ki, samji ki dongdi nun di mi chi. Nyanga ta gangye na cho li, nambar ge gawa ta. Mo tu dun gu gyan chi gao shi. Singlin ki, ting ti, lop zhong tu chu jibi li chen shu cha su. Xiam le lingge ne mo tu, chi di li chen, xian pa nam, xian jo na shu.

acha chungzu yi America ka mongzu ji semtha zhushi jinba thong. Konya acha chungzu yi America ka mongzu ji nyanyin jirni. Tsongba tongnyam thua semtri yi do thun. Mengir zi sem gongbo jita jini yu. Zenglin ji nju dunga chi. Tai tong ke parmi ji. Jilin ji ji tuan li ji. Kondre shibu pe ji la. Taba ji ba si si ji yi. Shida nga pi ci nye jin yu. Jilin jin jin ji ji thun. Nguzu drapsu ji qi nye yu. Pi ta la di ni. Jilin jin ji ji shi mu qiun. Jongwa chitin ji pi xie gu rao darun pa. Jilin huyin dirab ji li. Ma kong ci u kong sir pe wa shi. Ri din zo zha yi kong kong ni. Zo shung yi par chi la ka di ni. Yang ji zha tu zu la. Bersin jiri qi jong kong ji pi tam ji li wa shi. Hui jin li gong sen he, zhen lian zhiri qi nian zhen ki li xin xin, qin zhi qin xip tuan, dim zuo, zong nian zong chen, lian tuan, shi cong ji ji ji den de yu. Gong sen ra ding rib jin qi, rong da jin ra mu chi sen qi tuan, mu ngu zhi chi jin ni qi zu ke, dun chi jin ni qi zong nian ni ba qi dim pa ma xi. Tuan xie zhi rib ni qi, lu ri la, qin di dun chi ji li nu xie ju hu. Xin lu ni tong ni nga lu, gong sen yi ri di zu zha ji ku xin ni, ri di chan chong ki. Tabji jingu la gandhi tongwa tong, rongga jinti long zung zu kong po, mamai rini xian zhen zhen po, ridin zhiri zhixie cili su qi, bedim xie di, dem zu ni, ngu zu wu rui bar qi, jirin shi bu, zhong zin jie qi, cun zi ta yu. Su jinti jilin pie ji, ca sa gheng zhu wei jia ta. Jilin jinti zhiri tong, ngu zu zhap su ji qi, jilin jian zhiri, bi dan zu zhen la, man ta gandhi tong ni. Jilin jian zhi qi, se ka bu yi min shong tong, jilin jian ma mu lo do su bi, se jian min shong. Jilin jian zhiri ji mi, cun sir min shong qi do ti. Sun zong cun dim ni, ta ni yi bar jian, jen ta shi bun pie ji jian na ba xie to yu. Zha to cun din te tong tong, kong din xie gu su qi, tab lam sa ba qi. Tuan li sen ba la din ti, tuan li ni ba tong, tuan li tong bu do jian gan di tong hui. Jilin jian zhiri chong ra, yu ni do da ba xiong yu. Qia zong jilin ne, bi ta di zhi qi, ke li ji zhi xin ba tong. De ye tuan zin ne, do ha xiong tong, yu li xiong. Xiao ding shang su qian zhi qi ri mong bu qia ba ma xi. Dam ra yi, bu du jian bi, zhi tong, xie ding zhi su, qie ding tuan zi gong mu du ni. Tian mo tong, jin dong su, le de se yong shu qi, cong gong a ma zu ti. Zhi shu bi, nian lim qi, zhi du qi, zhi nong ni. Zhi shu ding de li bi, ji ren shi bu, tong de ba qi yu. Seng ling ji, ting ti, jin de zu bi, de xie ding bu zu. Yong xie lang bu sar ban bi bi xiu ji pi, le jin di nong ke nong den cha zong ji sa song. Na ma zong mi men ten ni nga zong li gong ke, gu di xie pi le jin jian ba la, sen jiu nong wa ga si xie. Da zong ma di mu xiu.

Tirimna sambu jungkong dang lalina rgpi jungdik jen jungsa yin. Nglin te pedi la naming zuta me bi. Ngansu yo dendur ngunzin dang rgpi jungdik sartul shepa la ang zuta me le. Tacha tirib je ponjir dang rangje je pedi je vya chetsil dang tang sapsil di. Mar kisa rungi je sungrub zumba po dak gab dedi je samsil ni yorang dagil yo le. Tetang chab je rangjir chetsu rungi lalin si ni lo chetra ka hilin di me bar. Tatung thumi tirim da niyo ba dang. Shajig chetsam pedi shin se. Nitsil sarpa dang, netun sarpa de tsamji mangvi. Ngan cui lalan til loko chenbi zoshib dang rigbi yunglik til jenchil mepir togil shil gui jayola. Rigbi yunglik si shinba shing ma shung na vzhenja kilin top gawaril. Ngan cui tungja ngali chebi togni. Mar kisa runglik nil dangrib sa pedi shungvi duungi jia mungja dang lalan jir giku tar dashib shi di netun tshusun zanja jenchung dang. Ngan cui dribzhenbi shawa dhivrun zanja jenchung shepa dang. Dirib jir geda nyenba. Markisa rangnig nil dangkab zhungku pedi ji duungi shetag ba dang sondil cha ji di. Ngarbi dangsab da gandil shi ba ji ji tukhni. Dirib nirjig bi Markisa rangnig ji pedi ji guanpang sarpa rinchil mebar dul gui ba dang. Dangkab zhungki Markisa rangnig la ngarbi dhabi dendun ji osa chob rishi gui. Tumi samdan marjil par matlan dachil cha ji jenchong shi ba la ngansu dangki rangnig la guanyi ba ni zung di. Gongchay rangnig dang jatso rangnig ji chi di metab cha ji di. Rangnya jeb zanzan la tenkla si pa yila tenbrun zan ba dang. Gongchay ranglik jeb pekisam chenpo dang. Zhonggu chechu denbi chachua ranglik jeb tenmung pekisam tenpo jangni. Lana me bi pekisam jeb dun de metab she bi lalan labu chi jenchil me bar gongni gongta pel gui. Sarji pekisam namli to sirwa dar. Zhonggu gongchay dang la gongchay dang sir gui dun. Rangnya la gongni pa ni zong de ngansu dang gi. Gongchay ranglik jeb pekisam chenpo tenkla si pi gang gi re. ngan su tang gi wa chi le xiong tang zhen de nga xie qian bi ya leng ta ba xiong bi jin chen ne ta de ni xian ne ngan su tang la pe sim qian bu tang wen tu du ni ru bi geng gi yin ne

아니 mgla mechun po te kangchuk mhenchu sha gui. Tuansan tangpo chilche ji mgla mechun zui pa. Chilche ji mgla mechun zo ti hunla mga tangkur je bhagpa sula mechun temen tang chak tuan men til takshil she gui. Kete mgtar chak tuan zi di to da lagri zangma che di ma ka khichin nong gui. Tuansan ni pa, zinjir je chaga mgla mechun zui pa. Zinjir je chaga mgla mechun zui zi chak zangma ga temen mgla chashil tong gui pa tang di ji kangchuk mhenpa tong gui. Nani tenkri shi jizgo nu tarung, napa mung chebi rangil la mungil jashi phoba khichi menur tabka, kilzil lor ta mkhil nyambala zhkwa ga netak thunba yinna, tilta mhenchwe shagwi panda khinta kil chimbo reser.

xiang li tun li ge zhep cha jiang bi shi gan ni le se wa deng xing zhu bi ba pu lan wo ying se dong yi che de wo zhong ning che zhong qi ren hang zong hang zhong de ji shi ge de cun de bi xi keng meng he de si le xi bi bi le ge shi sun a de le ngang da bi ji ci ye bu shong yu ba shi le wo zhong ning che zhong qi ren hang zong hang zhong de le deng a deng se zhong gi shi ge meng bu ni de ge shi deng a ri bi kong qi le xi ba ji le chab kong chong ge de cun de bi deng RMB 차들동위 셰트버제디 쇼응을 예디그르 참철터비 네프슬 초십시다등이 종습제 돈이 다지라 람득시요 바실 딩구르 오중냥처 종치른 항송 항종들지 멍초랑미응시비 자튼 타충시디 종대등 종치 립실 바등 등유나 증즉지 대칠 촌듭시흥 선진 종초제예 종미 초충어거등 Shantil Nijara Simchil Samla Jyoti, Mangsuji Ndondin Deng, Sarji Charshin, Ngalsul Nihiji Ji Nitsil Hitok Shibchashi Bajil. Jitir Doba Tang Zhongcu Deng, Awari Zhongcu, Tumil Zhongcu Ji Ji Yema Zhigjil Xam, Rangmi Ngang Cundib La Shikba Deng, Debchun Mu Nihisa Zhig Sinyo Bajil. Cundib Lengjib Yungar Shachil, Zhongdil Deng Deng Sizhungi, Gongrim Ji Ligi Ditsin Deng Rangil Ngang Ritil Shidi, Shugsun Kundun Jia Tavlam Doba Deng, Degsil Shibi Shbilag Shugsun Nitra Jihtong Nangchin Shibir, Rintang Gur Chikcha Jigtong Jabja Zim Simba Dedag Cangma Cundib Shangdi La Shiyo. Mengir Shugngir Suncila Jacha Gubji Gurnga Yinsani, Hunhe Shina, Muri Tumbib Jama Jihtong Ngabja Sani, Mangchula Bapir Gur Jimbim Zam Yongjir Shkichil Tabjiin Bashila.

Xiamli ya lingel gui zhi xu bie lu xie di yin bi ne, mi lem nan ki zhe tan xi ti yin. Lu xie ti zhi tan dang ni ge mang chu ne ta ro ta, mi nam ki zhou lu ge se su pe bie no san la ne dong le nam xi zhi xia. Zhou lu ni pe ge zhou gui mi mang ge cui chu tu ta ge chu wan xi yin xin. Mi ji ki zhe bie zhen chu xi mi la, tu zhe jin na chung wei zhen chu ni ti wei min ba. Tene, tu zhe tu mei nan tu, pe ge ni zhu mi mang chi du mang bu. Suwe didu ki zuo nan se mu le nun che bili chuan xi yin de. Tene, pe ge lu gu chang lan ding tu, kan nun tan su ju mang bu che bie tu mung ki gu zhe zhong zhe xi yin bini mui mi gu bi xi zhi xia.

Sinklinge Gunkimsa, Shamla, Lobjon to Sujibe Litin Suguhi, Nani Tingdi Litinki, Nianjunbe Gichuhi, Tidinki Litina, Xi Jinpingki, Tujab Zapi, Junku Kiju Dimpe, Chiso Jinluki, Gongbe Lobjon Chitun Sipa, Nianjun Suguhi. Dig Timti, Munti, Logdin, Tonu Lole Dupur, Chakbuchiku. Jig Tim Zujun, Shunu Gilguni, Choyonie, Dang Nian Gong Jipe, Zaju Tulum Siki. Dang Ki, Dang Le Totam Ta, Dang Nian Gong Jiguti, Kang Le Dinti, Totam Jipta, Gila Dinti, Ju Gong Jigu Sam Sina, Dini, Jig Tim Ta, Jig Su Tam Nian Le Diku. Jikip Ruji Si Jingping Ki, Nian Tu Dintu. Dang Ki, Dun Tu Lakpe, Nebub Jidar Nguk Zin Chiwata, Chak Tu Kurhue, Lengen jidar gazi chiwo yinzi. Jigtim zugjun chigyuti tiwe mwense chiwe kone su jogui si. Jigtim ni jirtim li nianbor zimbata. Jigtim ni jirtim ki nguantu jogwa gyungkong jedi jigtim ta jigsu nguantu jogu. Dangki jigtim ta jiglam ni dangki zanzu rinbuka ta. Dangyu yongki ngebatu sisun shugui pe seji jishi. Jigjim ni yik tok tu kwe pye jiglam yin la. Yik tok tu sebo ma kwe pye jiglam ni yik tok tu ma kwe pye jigjim yin patang. Jigjim ni jiglam zan cha jian yin la. Yik tok ni jigjim na sebo kwe mi pye dang ki jiglam le ji cha ni ju ci. Dang ki jigjim ni dang yong ki nye ba tu zi sung shu kwe pye ji zi si yin la. Ji jiglam ya yin patang. Dang ki jigjim ta lak ba tu chepsi ki jigjim ni dang yong ki nye ba tu zi sung shu gui pe jun dum zian cha jian ti shi. Ge gup ki jigjim ni dang yong le chi pe nye ba tu zi sung shu gui pe jig su yin pe dang yong ki nye ba tu mik bi nian ti lak da chi gui. Dang ki tu yun shing bu lak lin chu chu pe su gun sang bu ta le ge kum su ti lak lin ki sip sir chep gui. Kom sui chak xin, ko chu nui dian jian xi yin bie na. Dang yong ki yun rin gyun kyung qi gui bu ma si, rang do ki zi sung yang xiu gui. Dang ki jik chim nian bu so huar, tong me dang ki jik yi le zi sung nian bu xiu gui. Dang ki jik yi ni dang ki zao ye chim jin xi. Dang ki jik yi lop chung nian dian ta, dang ki jik yi zi sung nian bu xiu gui ni dang yong ki lu tun su. Zhu gui pie wen gen ta, zi ji lian pie gen zhi xi shi. Kong zhen dang yun cang mie, dang ki zhi yi gi du xi dian bu zhu bu ta. Rang do ta, dang ki zhi yi jie ti zheng yi gi dam ju cian dian tu dong gui. Ne zu keng zhong xi ki wak du ya, qiap si gi tian mu mi gyur wu ta, qiap si gi lang cho mi bu hu, qiap si gi ka cho mi yu wu jie qi tu bu gui. Dang yun gu zhi lian ji pie, Nye zhong lop zhen tu zi di rang do ta, dang ki zhi yi lop zhong ta, dang ki zhi yi zi song, dang ki zhi yi lak tar, dang ki zhi yi song yong jie qie di, dang ki zhi yi di nang sem kong su zu bu ta, qi ju zu to nguan bar zi gu. Qiap si ki zhi qim ni, ngan su dang ki qi zao ar gu bu ta, qi kie qi we zhi qim yi la. Qiap si ki gen kam zang wa so we, kak ti kie qin si gan shi. Sung gong ni ta jik tu qi tu pati jeb zi ki jik chim ang tang bu zi ti. Jeb zi ki za tuyong gor ki ne tuyong ke jin ta, yi min qin bu ne tuyong ti, dang zhu yang ki gen da lang bu ta, rang mu rin lu dian ne jie mi chu. Nye ba tu qi gui bu nga gyun kyung jie di nye ba tu dang zhu yang ki wang cha sung gong qi gui bu li. Dang zhu yang ki lang cha de gap ge jie di qia wa xin xi zhu bu dian ne jie mi chu. Nye ba tu dang ki tuin zhi sung gong qi gui bu li. Dang nang tu ge ki dup shu so gong dian ne jie mi shu. Nye ba tu zhen zu ki li rim zi sung xiu gui bu li. Rang de zhu xin tang rang nang kang xia de dian ne jie mi chu. Nye ba tu zhen zu ki tak zhu qi gui bu li. Zhen zu me yin bie qi gu dian ne bie mi chu. Nye ba tu gu chi le chi pie nye nye ta, nye kor ki le tuy min nar, to tam yak bu chi gui bu li. Kon su si tu le ti ju ta, gil ki ki pie nye ruo, dian ne chi mi cho. Yue bu du ki, ne tu si bsi tak ju nye bu chi di, dang neng kui tu,
kipin choka chakdi chepsiki wangche hamcho tang. Tangki ngowur gyundo tanghuar tajikdu ngungo chepa tang. Rinkui rinlu tang, chokri rinlu ki, tangki tundi le nuizu donwa tang. Tangki jikdu jikyu le dorsi donghuar tajikdu gango jikyu. Rikchim tenbib chepa ni lagdar chichi hin. Nye batu rikchim ti ngunji lokdien tonu lokui dobur chakwar chikyu. Jikyab shuji ji jingping ki dian tuyun. Tangki rikchim zisung chepa ni chakye zikyu meba zikinpe. Kasye tuyun le nye batang rikchim yun na. Nye batu lagdar chikyu la. Rikchim tang ge si nye batu xipsir chikyu pali. Ranglo tuyun na lagdar chepa tang. Ranglo rumi tuyun na lagdar mi chepa ni mirungwa xishri. Rikchim ti dumching jangbu xikam yana tuyunbur xakbe yikche dongbu xiktu zime shung. Jige chimge chepa tang, chimsu tang, lamlu dorsi tang di merti ding tu bowa tang, tazi lege huo. Bandi kui tu chungwa jie le, tajik tu xipsir takju nianbu che gui bali. Wangshu che wo sir di jige che mi chupa tang. Netun chung sir di gaiyan tu dongwa mingye. Jige che kin mang sir di kuyang dong mi rungwa jie tang. Gokku mi chukpa tang, gerku mi jipar, gikung chakpe lianze le lo ta bie chukki ngungo jikku. Ngay lep chidum tang, ne ju sokyop chibu ni nganchu tangki chichu yin la. Tangki rangwe zujun le shungnun gyakpe lukyu ki nyamnyo ya shi. Tangki dikjim ki semnien rengxin sungkyong tang, le jibar yi chi tang, jukyong chikyu jikyur chiti. Totam nianbu ni chamkyong chenbu yinpa tang. Nye ju chibu ni so gyo bie le tu yin pe se dun chi hu. Jikchim lop suru xiong nun gyeba ta, jikchim lagdar chi xiu chi ru dang di dang yun le ji pe. Kui xiong xin pa ta, tok sun yu hu. Ta ce sung wu jie chi di, de gui ta, chun zin yu bie kur yun na. Le ge chi gyu ta, so wa ri gyo, kong ba chi hu. Lemlu ki sibcha kyun yong ni tambur domkwe. Lemlu ni zawa tang pukyan le zawa yu. Jikepshu jiji jingping ki nintu dintun. Cho yong ni dang nin gong jibar gui di dong na. Samlu nintun takju chi gui la. Lemlu ki nintun yang takju chi gui. Dang zugjun tang lemlu to ni. Dang ju gong chi gui ni ki cho jik tu shu dun pa tang. Ge si gong hui ngun yu pin nu su gyur huar. Gui di dong gui. Wang zhe ti lem lu ki sip zhe nang tu ju gui. Xiong ki wang zhe ming le xiong si ru tang. Ting ni nye ba tu xiong dun tu zin gui. Xiong ki wang zhe yu qin nye ba tu cun zin ji gui. Tie dar ma zhe ci keng chung tu jun yi shi. Wang zhe da kong lu tun ngang ding ki qip tang. Wang zhe tan cham ding ki qip. Wang che se tu ka se so wo che che ti, lam lu ki sep zhe xip ca tang, sa te so ku. Dang ki zhi yi za wei xi jin se che pa tang, tuan ki cha le, pok tuan pie za tuan da. Chim su tang, lam lu sa ba dian bip tang, ta yu ki chim su tang, lam lu tui zang tu do wo. Mi zang pie chim su lam lu si mi tu so wo che tang. Dang ki gu chi tang, dang zu zun ki cho so so ki pie. Dang neng kui ki chim su lam lu ma la gong yur ngan cha gu chi gu. Lam lu zu zun chi par zo wu kuo chui gui xin pian nu dian gui pa tang. Zhu zha de qi le zhung ne mi zhik so. Dang tang ge kip ki de gui ma la tui zang tu dong gui. Rang ki rang le de gui chi pa ni zem li ren xin ki ga ne ji yin pa tang. Cho yong ni, dang nian gong chi pie, lang lin li ra ju che si. Ngan su dang ki, rang ngu tang zang so we lam su ni nun dian si yin pie. Rang ding tu ne bie ne tuan tang ju chi pie nu pe yong su dian yu. Dang neng gui ki de gui le gak dom gui tang, kong nian wong par ki zeng zu gi de gui le xiong nun gak tang. Wong nian kong par ki mang zu de gui ji li su dong wo. Rikpa jikzung ki pen sun da gui ji pie nubu dun bi che pa jiki to ni. Gun ding ki to tam da gui tang, dang yu gu chi le chi pa ni, zuk tang chi ma xin tu cho pa tang, dong che ma lu pa chi gu. Chep si ki gu si se bi chi pa tang, gu si ta gu si kong wo ngim gui yong hui, da gui cha ki zu pa. Mo tu tu ngak tu le gong ki gu chi lam lu tang, cha wei jik su zu pa.
계급기

0: chosusui kiwan tang wengin tenke lukdun chegobe tenbib chedu. Ta tene yang tuanzen kia tang chukdun pe nari na chibe kebengi kuyogo chedu ane jirimgi tenbib chebe wang cham tang lirim tara teno ram yana kuynoru shungdu tang shungju chegobe chungbu ina changyom tang lukdun ki kunsab chegobe tenbib ina chesha. Tadine yang nganan tsui tuanzen kia tang ngabchung ngaji pe nari na choa chigi parwebo kanyegi nesu kiarwa tang darshi junu meba soki nesu pejo cheche ane Mangtun chetim chachun rupdu, changsha shorto chubu inba ina, nöygen poyu ki mili ya, mima timkang ngam ya na, tumju likun la chirten chigubi, ridun shuwaan ya yubu tinta zhisha la.
1: Nonsi, da kongu nai tuin ti tiali ya, chimlu che di tol zhisha tinta skip sha la. Changyum ki zatun siyadi inba ina, Mangtun chibu, Mangtun chigubi wa, Changyum ki dushi simsu jangche, changsha tan chanyum luktun a, chua nige kiwa ta, wengen tenki chi jing. Timda zhiyu ki mangtun genzhi kuwa ya sige le. Da changyum ki zatun ki shizhe langcha di inbi na shamsa di gen zhisha le. Tangu di yin na, mangtun qibu ya zhanyam ki mangtun qigun na shu jie rengi ki kibin ungyur qibu kukab den yu. Nibi di yin na, mangtun qibu kiwa ta wengen di yin na zhe cun yinbi kiwa long su jubi le wengen mi zhubu qi mi zhung la wengen zhubi le kiwa mi zhubu qi mi zhung si hu xia. Субдина, кеси гогта мибе шуген та чемар нэйю, чангся шорвам сибжэжэ чимки чихсуйки, чэжуо чимми тубе нэцуй чунбэ ина, чисуйки келин чебе чангюм дусиги, чуаниге киван та уэнген луктунки тэнки чигугила.
0: Лус, та шамла чугалаге ани он, нганам цуй мангдун чимшу нанги, идун перуэ цадун сияде, кандэшил куалэн гумин тэла, нганзу сэмбо цоян, сэджиш наронал.
1: Нонс, Da di Zhonghua Minma Jitun ki kub ki Mangtun Chimshun ki Tuncen Dunbien Nang Lo Lintis Kui Xia La. Mangtun Qibu, Mangtun Qigu Bi War Ya, Yi Dun Pir Wei Zatun Zisun Xu Gui Ba Ta, Dinbu Din Tu Ta, Ka Din Cing Nei Qigu Gui La. Dine Yang Tuncen Ngab Gen Nang Lo Lintis Kui Xia La. To Da Par, Ken Ge Chok Bi Gu Rim Nang Lo Li Ya, Xiam Se Ki Nei Cui Ki Che Xik Chun Jie, Par Ui Bu Cho Li Ya, Kung Kun Sui Bi Na, Gin Sip Ki Gen Zhi Ki Gui Gui. Tangwa di yinbi na, an kengge jokba ya kaya ya jie marun kogchoo ki chunmen chie ba. Niba, kengge jokba tan zhuwa yu bi tuanwe ki qin samshin tu ba san chie ba ham, an ne cu zuima tuanjo chie ba. Sumbu di na, yi dun pir we za tuan tangge we cha ju xian da yu ba. Dene ya tuan cien ngab ge jumi gui na lo le ya din zhe sku xia la. To da ge yi dun pir we za tuan zi sun shu gui xin, kengge wo wo ta. Mi yu, ngyo chun ki kum sui jie tan dun jie, da jor dunga ta, ramde chi ba, sang tuen sunwa soi ki wengen chuk gui gui la.
0: Takarang zhi xia, ta di te la nga nam zui timlu che de te la ni, sen zhi zin zhi sikyun na xia. Di ya ni yi dun per we za dun si ya di na, mang dun chi bu chang me mang dun ki kiwa chu ba ta, mang dun ki wengen chuk ba, mang dun ki gin zhi kuwa jie cui bi, mang dun ki chi bu chang ma, be du, tenpa ten tu ta, sem sang, ngu hor mi dong wa, ka xin yi me. Kaden tsignay che che guay bari na kwa lingwa gi. Ta yidun perwe zadun siya di ani mangdun timshun gi, kengang che shu gi zadun yinbi wang gi, nganam tsui mangdun timshun gi gebyo tuanzen shi su yinay byo su yubdin dhe shisha. Ta kaden tsignay di ina ani chomre che guay shi zi zadun yin shin, nyosong gi chiklam gin sun che bi zatim gi zadun ge chen shi yinba ta, teni zanyam gi zadun dan zawar, jetim gi zadun yin la gunju gi che shi shi gyang yinba dhe dhe shisha la.
1: Nonsi, da di na bianbi gyan zulali ya motiw gandhi shugyo, mangtun chimshu na logi jirchim zizun ta jiji sui san ki zatun siya di kandze jil kuwa lin kogu yun non la.
0: Ta di te langa nam zui Zhonghua Minma Jitun ki kubki mangtun chimshu ki tunzin kebe na li na ni, mangtun ki chibu mangtun chigu pe war jirchim dan ge mi chogu ta, jiji sui san dan ge mi chogu stimbi kase jeb ta. Tene yang tunzin kya da ngab chung nga zonbe nang zin ngibe na li na, jiji sui san dan ge we mangtun jirchim cha ju la, nubu min dimba yin si chi, timbi kase tinta che xia la.
1: Nons, da nai tun di te li ya chimlu che di tol zhi xia tinta skip xia la. Jirchim zi sun ta, jiji sui san ki zatun siya di yinbi na, reng chung mi ta, chimi, chimi ma yinbi zeng zu ji ki, mangtun qi ubi wa li ya, jirchim na cu ki zin xi ren xin ki, tenbi ta, ge mi rung xin. Jibie zhiglam tang simsang ki kumsui tang yang ge mi rung le ko. Jizha sui sang siya tingbi na, jibye jiglam tan simsan ki kumsu jibye cenni ni ki chubu yin xin. Tie mangtun qibu jizuo ki jibye jiglam liya zizun tan jizuo ki qibu kongmi yung kyabdo kelin qibye gungju ki zizye ya zizun qigube langja dun xian. Da jia chim suo wei tu su yin na gikab ki kibien tan jizuo ki jibhen dang nang xin gungju ki jiglam jian liya nui zidong wei cha ju cang ma ngunba qie qie xibjin cha wei gakdum reng xin ki denbi suo mi tu bie. An jiji sui san ki za dun ge yin na gakdum reng xin ki denbi ki ma dan si kasab qi tu gi le. Da jiji sui san siya di mi na chim gong gikab tan chim gong an jizuo zu zun qibie nang tun ki qin yin la.
0: 基础人路及沉共他绝共组中期出色结尾存在开情而是下了但今晚给盲团起过别话的这沉给电别列自送学过了工具给浪子汤阳吞过去了罗斯大理生一周对那周个来年就先不错呀盲团沉雄南给将到给杂顿西亚的跟着几个过年过没过了设置那周那了
1: 农事但那团体铁中华民马集团给科给盲团沉雄期吞成古文那罗的这次过下了 盲团起步盲团起步别话了吞空春秋探健康苦有送给了呀偏多有不起过去 Tenayang tuncin niki gubju gubsi bhe nal dintas kunxia. Denor ki kiwaan dagbu gikab ki denbi tan geje sasu soru yubu tan. Kalun bagzo ngunze tan, chu bagzo ngunze, sikyu bagzo ngunze. Zeta wiki gizhu, lo kablin ki gizhu so nuende ngunze qirbu qie chu mundu la. Tenayang tuncin ngabge jumi gu nangcin subhe nalol dintas kunxia la. Todage, kengge zhubzim nangtu tunkun chusu donwa tan, kuryu bagzo sowa, genkam ya dorshi donwa ji, meyong war chi gugi le. Dineyang tunzen chikdu nige sumchu soni bie nang dintas kuxia le. Wangnu dongmi, jechim ki denbi tan geje, samshin tu kuryu bagzo sowa tan, genkam donla chi je, jukze cipchin suwi ne, wangnu pome ya, tijun ki chechu rengxin ki, kunsip jie gubi, jidun donwa ine du le.
0: 当然这些了他提铁了我们去沉入切铁铁里呢真的是可以下但讲到给杂团时的盲团起步盲团起步别话了吞空准中堂健康苦路送给了偏到一会儿结果写罢了四个多了但讲到给杂团提呢盲团接近给杂团给杀毒电给这边细节杂团是一不堂盲团沉凶给军人接一不堂铁当给操建交给别村给配给给都市三百村有了对人给钱点别杀毒以内这些下 他在团体每当人中看推出品了每当人中看沉淀念那个水军给人类都是军人参与不马赛别给三路三路参与别人让给给母体都配为民博团团共健康班给给我细路的动画了偏不团都不团盲团沉淀给南给我往国团建给国了往年建给国了所谓这月给这群人路长满难度呀讲到给杂团三部参与不停的这些下了
1: Nonsi, zengilengi, tilingi kunju tan chimlu li cien xun cim daga xe gyi.
0: Nga nam su teng jemili cina yang ger jie yung.